0: madala juu ukola la mtini
1: ina saidi nzi kona nzi la mtini nzi nyimela chukwata cha mtiri yata udahe chusangula nyamuntla chusalela cha mingango kasiha amukela nchikitelo na hikuwa la mtini
0: oh lejinge ava baba ni wa mamani vafanele kusimama lo mitini yabyi kasi va amukela xikwata lero
1: wu la wu tiyisile ka loyi nyamuhla va to mi vhumela laha mutini i ta dzuka a nga nyikiwa muchiketelo wakwe swa lisima ku a nga muyodli kumeka laha mutini kasi ya tsalelwa i tlhela yi amukela a mijiketelo leyi sayiti
0: bya mahlula
1: kambe alakanya ku a mpondzo ya ku fikela a dzedzedze se yi kona lomu swipitali na yimahelo wa avanana
0: makunu hi amukela michiketelo laha kaya kani leswi hi fanele ku teka vanana va hina va ya xipitali kasi ku tlhaviwa mpondo juma hi nga byi byela hi fanele kuma ha yini ndzhaku ka ku hi amukele a michikitelo
1: hi swona a ku na ku hambana hi fanele kuma ha sweswi hi swi maheleke malembe ndzhaku amukela a muchiketelo wa wena u tshambuluti u gama u dzika u biwa hi mumu gohle siku hi ku landzela wu teki u ya wu gwimba la hansi ka mbedi kutani ka sangu ga wena hambi ku nga hi na tisuna hikusa a ku na siku ku kala dinga hi na tisuna kutani dzedzedze
0: a ndza ha famba bya leswi ndzi ya tivisa vaakelani va mina a ku hi siku ga phulu ga wuphakeli ga michiketelo va nga sukisuki nguvu ni ku va fanele ku tlhavisa mpondo ka vanana vabyi le xipitali kasi va ti vhikela ka dzedzedze
1: vhikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchiketelo u gwimbiliweku laha mbedwini kutani ka sangu ga wena wotlhe masiku
2: ka wena u xuvaku ku xava asimeto tisimbi ta mavharawu titambu ta magezi ya le mundlwini tisanita amalavatora mathangi yo chela mati ni byin'wana swigotso bya khayina leyinene u nga hakarateki yana bya leswi a Ferrage Manguela a Ferrage Manguela wa swi kota ku yi kuma laha bazarini ga mafurayira byin'we ni laha bazarini ga jilo lomu dorobeni ga yinyambane le ajangamu tsutsuma bya leswi u ya laha bazarini ga giwa laha Ferrage Manguela ya laha bazarini ga giwa a jangamu hi laha u kumaku a xitalero laha ku biwaku switini swinene bya tipimo leti u ti lavaku Ferrage Manguela a makhevu ya hina hi lawa 87 387 589 ku na ni leya 84 24 67 589 Ferrage Manguela, we come along dropping in Gainyambane.
3: Cinco horas, 11 minutos. Kusangula Magazine Yami Shukala Kusuhani ni 9 horas. Lienzo ya Homingovo. Kutsaka loko mvukile ni rado ya Mozambique ya muntlha wa zibili 16 ka junho wa lembe ka 2026 hamilosa ucenxe ga Marta Mkhule hosi katikisa Afrika.

0: mangwana nyinshi banongo basa mangwana yiva porokere vora radio Msambiki masoko kuna rino zuva ro nyamasi shpiri echo viki zuva roshi gumi no matanhatu kunaona mweji wa nyahonga gore zuva zviri no makora nokuti kuta makumaviri no matanhatu heo msoro wacho mambo ino province nyambane wa Francisco Pagula ngo vari kwanika vachibatira kuna ma district ofunyaloro pamwe kuna masinga chungo kuna zuva rozuro sposa tinozoverengavo ngo kusungwa kumumwe muchibaba mudistrito zavala achitonywa kujipa mwana wokubara onyamasi masoko arungutwa pomwari kuzakovere mwandina ari mindo masingi kumuchinjo mbepo akuna Tomas Varoi tinoti mashire ingoma kwanja anodikana Mumwe muchibaba womakumashanu makore okubahwa ngo ari kuwanika mnyara mu mapolisi a mudistrito rozavala kuna ino provinsi iyo nyumbani achitonywa kujipa mwana wokubara wogumi na piri makore hugevenga uwari waiza ushitika kwa mazuva kwape hugevenga ukaitikira pamtundu wo banguza mbera vo pachigalirano voenda kosuma pamapolisi ngokuona kuti mwana waitamba uhwareke munyara mumapolisi mwanarumewo womakumashanu makore ubahwa wadavira kuti mzvakadi iyena waiita basero rokufambira namaponde nomwana wake wokumbara chungo kuna gore rapinda Iri isoko rakavarishi vunjwa kuna mabasa ora radio Msambiki mba aderto ofumane na kuri mtakura izwe pa kumando provinsi ya lope RM munomu inyambani. Va aderto ofumane vareva kuti ngopa kujipu wako mweneo wakavashisara no zvivonje kuzirevo zvokumasimiriro ake. Enga kunyengeja kwa wa aderto ofumane baba wari kunja kuku vikira shtendero zo mwana wake. Kwa iwa nikashisanyisa ngo ndava iyo iso waro anozo shudavirira padare roktonga ntango kwa lewa wa aderto ofumane.
1: Mapoisa makao kalejo wako kachikari kachi kachi tsungu kachikari kakomunitati ingalo mhanya kukona. Lokhoza hi kumana mchumo yo kwa hile ifanele ya kuhitivisa ntiro wa police kambe na vona va papai ni lava nga ni responsibility ya ku kudala zvivanana hilayela leswaku va nga tsuki va tipeta eka timhaka to kwa hile ti
0: ngojongozi jomotokaro va aderto of money vareva vo kuti vhikira khirira akuzivi kunyorehwa ndevo iri yese pamapolisa inofambirana nongozi jomotokaro
1: tingusa movha tionekange ikambe leswi mahaka iku andro mapolisa ukona lomu tingeleni na ulayela fambisa movha swin'wini va kukontrola velocidade
0: mutakura izwi pakumando provincial yo PRM muno munyambane va aderto ofumane vachibuya ngo joma fambiro vhikira khirira ngo johu gavenga pamwe ponongozi jo omoto karo mambo vo provinsi nyambane va Francisco Pagula vari kuwanika vachibatira kuna ma district ofunyaloro chungo chiposa chino no masinga soko rikurebeswa ndi Idrasio Makondela
2: Vakuru wanu voshikwata chovatandi mu district yo inyambani vari kuita mabasa okuchengeta zvisikwa zvomujombi ati pamukuvu uno kuri kuva kushiizwa basa rokusimwa kumiti mumphiripiri mujombi kushikaripi zvari basi kuri kuva kushiizwavo mabasa okuda kuhwisana noveya vatandi vanomushambo kuita hutandi wokunja kwomutemo vaTomas Gilda mukuru wani wochunganu chovatandi munu mudistritu yo inyambani vananga kuti mabasa ayawari arikuva achiizwa mujumutundu chokusiyana siyana kwapi vari kunthinda nchevi kuna vatandi kuti vandikana kuteverera mutemo jomatandiro mujombe
3: apopulasyon nkari muito ben porque acredita naquilo que é o funcionamento do mangal e principalmente para os que fazem a uso de pesca que o mangal é uma zona onde há produção ou os peixes, nesse caso, quando chega o momento de se reproduzir, vão se escondendo nos bestes de mangás, é onde também mesmo os caranguejos, que chamam de caranguejos de mangás, que é todo caranguejo de mangá, ele fica naquela zona de matope, então tudo aquilo que é espécie marinha, ele vai naquela zona para se proteger. Também não só, o mangá protege a erosão das nossas dunas, das praias, porque quando você faz corte de mangal e quando a água, o mar levanta-se, ultrapassa, e quando entala, os mangás protege-se o enchimento dos mangás.
2: Kubuya kwa Gilda Tomas ndivona mukuru wanu wochikwata chovatandi muno mu district yo inyambani vachibuya ngokubudirira kobungano mukati mokuchengeta magariro ozvisikwa zvomujombe.
0: Chiposa chino nyika jese jopaspano jaiwanika mukati mokucherekedzera zuva rokureremedza zvitendero zvovandu vasharuka turubyango vachenjefu muno muprovinsi yenyambani zvitendero zvovandu vasharuka ngozva zviri kuwanika zvichipindirira pamberi zvichitsvatsvanyiswa mukati mogore riri kukirirari epedopo zana rovachenjevu vakava vachichongorehwa ngohubvinga bindikati romutengo wari rovachenjevu vakava vachiurahwa zvesepo vachitonywa huroi kana nokutama kufamba kushoniko homi huvazukuru vavo ngopa kucherekejehwako zuva iri wari rochigumi nashanu kuna mwedzi uno wanyaruhonga vachenjevu vomudistrict romasinga vakava vachibhuya kuna chitapira mazvicho radio musambique vashibuya ngo hwareke wawari kuwanika vashiona mumamuzi kuna zuva rimwe norimweni vachenjevu mudistrict romasinga kwapituso radio musambiki takava tichibhuyavo novandu vanzva vavari kuti vanoreremeja zvitenderozvo vasharuka kunyange hazvo kuoneka komumwe nomumweni anotsvatsvanyisa zvitenderozvo vasharuka
4: ndinzeshera gusini masingi vahina vatsongwa nathonipa vavhavhu vahina kundiroma mali loko va hi ruma leswi fanele ku va hi ruma hi leswi hina hi mahakwa hi va hiyisi loko hi va kuma tindleleni kambe lava no tshama va no karhala ku famba va swikelekisa kambe va heleketa kahle
5: va lengwe na vanhu va swa nyanguka ev a mahazi mina ya vakokwani ma va bungutela mi va chepeta loko mi va wona swi ri mahoi
4: a hi hotheni mahaku leswi hi van'wani van'wanyani ku fana na mina ndza hlonipha kokwani wa mina kumbe mamani wa mina a ndzi lava leswaku hi hlonipha vavhavhu va hina na vamamani hikuva va va nga hi tisala misaveni
0: mazwi o vamwe vakava vachibhuyana vabasa oro radio musambiki ngopa kucherekejehwa ko zuva rokuninikira zvitenderozvo vachenjevu 15 de junyu basi vapurukiri vo radio musambiki nosoko iri wari rinofambirana nokutonyana komajibeze novavhangeri muno muprovinsia tinoti taguma kumbiri komazinji onyamasi shipira mwene masoko maveterenyi mangwana chitatu nyamasi arungutwa pomwe asakoverengwa ndine ari muindu masingi kumuchijombe pokwenga na Tomas Valoi ngouveri tinoti mangwana nyakarakisisa zvikuru kwazvo
6: provinsia yo inyambane nemasoko ayo
7: kana vula kama shirami kama mumu hichikamu yakusawana mungiseti uchigero chakumaka kahina yumba nyanzi yodia mungiseti radio radio mungiseti
8: radio msebika ao serviço do cidadão
9: uma nova era do futebol ressurge na TMT reúne a família e amigos e vibre com a La Liga Bundesliga, Liga Saudita, Carabao Cup, Taça de Portugal, Moçambola e muito mais. Após o apito final, se emocione com as novelas do canal Novela P, Coração de Ferro, Xandra e Nandina e tudo por um sonho. TMT, emoções intensas a toda hora.
10: 5 horas e 50 minutos já Moçambique, Skati já Matimo e Assico, Avelino António Guichil.
11: Matimu ya siku.
12: Hello silimwengi setwa kuranzeka nyamukhla dza seshika junyu zvimbiri zvigelo hitakunazvo. Hikhela kalalembi ga 1960 kama timu ya lomukaya Musambiki halakanya siku kungave kudayelwa vanhu aka district ya Mueda akab Delgado na udayele ga vanhu kingenile kama timu hivituga kwe massacre de Mueda. Nakona nyamukhla makunu lezvi lembi ga 1980 kwalumutikweni ga Musambiki kuwakari kukanguliwa amali ya lomukaya hikumahaloku adza 16 de junyu nakona e dia do medicalo amatimula amwengiseti maambiwa emina ng'wini wa gezi mugizi waku Avelino Antonio Bernardo Salomão eka usasel gamchini Heulili, ama timu ya nyamukhla imateka kwa lomukaya Musambiki. Hitlela kala lembi ga 1960. Helakanya siku, bana vati uga Musambiki. Vangave vahlaselwa, vakolonyi wa Portuguese. Lezo, aka distritu ya Mueda, a Cabo Delgado. Ama timu, male zvisukelaka ku avana vatoga Musambiki lavanga kareli kukinyavezwa vakoloni vayili kamurangeli wa mugangalo wa muweda chikatini lechu hekwatsi vakombela amukhlangano laka mukhlangano low vanga ula zvokhi lezva ubihi vanga hanyaka zvona vave vakombela ku akuve vatira vanga holi zvova mbeli vave vakombela ku akuvana vavatu vanga gonzi chikola hekuve vahe vanhu vatima zvova mbeli vave vakombela akhululeko amurangeli wa muganga wa muweda chikatini lechu wa muputugezi dzaka kuve aingisa zvokhi lezvi vanga kombela vana vati uga Musambiki kushandisekeni kadri anga hlamulangi chumu ana kuikombela tsena amunhu wamasiku kuve abhurisana ni varangeli va district ya Cabo Delgado chikatini lecho ndzaku ita vahlamula hakunene yena ndzaku kamuhlangano lowu anga famba aya dropeni ga Pemba aya bula na governador governadori ahlamule leswaku vahlamule ku akuna khululeko yeyi loko akhileli muweda aila kombela un'wana muhlangano ni vahanyi lavanga muyeli akuya va kombela khululeko wabyi akama anga karawulawulela zvokhi ndzeni ka makhinga ya ku va tsona khululeko avanhu bava vo kombela khululeko va tsemarisa amagezu yaku na vaku hi kombela khululeko independence ya hoyi hi kombela khululeko anga zvi koti ni ku tlhamusela leswi anga ha zvi kuma a dorobeni ga Pemba hikuva tsena avahanyi va le muweda a va lava khululeko bava a mhaka leya ku loko a karhi a wulawula va mu tsemarisa na va kombela khululeko yi mahi leswaku a kwata murhangeli wa muweda a rhuma masocha yakwe ma tirhisa swibamu a ku dulela vanhu lavayani ku filwi lawo kani leswi a va swi kotangi bava ku veni va daya a ku kholwa hambi ni ku lava a khululeko timbilweni ka vana va tuga Musambiki hi lembe ga 1964 yi ve yi sangula makunu a yipi leyi nga teka 10 ga malembe kala loko a vana va Musambiki va kumele a khululeko hi lembe ga 1975 ku hayi 25 ka Junu makunu nyamuhla yalakanya a 16 ka Junu lava va nga dawa vana va Musambiki na va kombela hi swinene a khululeko siku leyi nghenileke ka matimu hi ku i Dia de Massacre de Muweda nakona hi wulili nyamuhla ku kulungeriwa a siku ga mali ya lumukaya Musambiki metikali a matimu mali hi siku 16 ka Junyu ga lembe ga 1980 chikwata cha hudzu ya madota ya lumukaya Musambiki chikatini lexo nga ku assembleya populari hi yona yi nga ve yi gema a muthetho wa ku ve a tiuga Musambiki gini mali ya gona yi nga ha tirhisi a mali ya le mbuweni a matimu mali hi siku 16 ka Junyu lero hi 1980 mahuwu ya madota ya lumukaya Musambiki assembleya populari yi ve yi gema a nawuwuswa lowu wu nga vanga a mali ya lumukaya Musambiki na ku vangeliwa ku a mali ya lumukaya Musambiki yi nga chuliwa vito ka ku imedikali ku wa ta nyimiwa ku tirhisiwa a mali ya tikweni ga Portugali leyi vangaku i xikudu a vito legi ga metikali kota mali ya lumukaya Musambiki gi tirhisiwa hi ku ve ku ni mialakanyo leya ku ga tshingisa a wumbano ga vana va tuga Musambiki kambe gi wa tirhisiwa na ku nga si nghena a vakoloni va vaportugezi basi muyingiseti a matimu ya nyamuhla manyuma lama tlheleli ka ladza 6 ka Junyu lembe ga 1960 hi alakanya a Massacre de Muweda siku nga ve ku hlaselwa hi swibamu a vana va tiuga Musambiki lava va nga kombela khululeko wa tiko ka vakoloni wa Portugezi nakona hi tlheleli ka la 1980 hi sugufan legi hi alakanya siku ku nga ve ku pasisiwa a nawu lowu wa ku a Musambiki ngana ku ve ni mali ya lumukaya Musambiki na ku fuvisiwa a xikudu chi nga ta xi tirhisiwa chimhaka vakoloni a matimu lavo sweswi ma kumesa ku muyingiseti malunghiselo ka wutsali ni hengeleti hi mina Avelino Antonio Bernardo Salomão a ve ka wu swaseli ka michini.
11: muzwile amatimu ya siku.

0: He madala ju u kola la mutini
1: ina sayidi ndzi kona ndzi laha mutini ndzi nyimela xikwata xa mitirho ya tawudahi xisangula nyamuntlha xisalela xa mingango kasi ha amukela nchikitelo na hikwalaha mutini
0: leswi nge a vabava ni vamamani va fanele ku simama lomu mitini ya byi kasi va amukela xikwata lero
1: wula u tiyisile ka loyi nyamuntlha va to mi vhumela laha mutini i ta dzuka a nga nyikiwa muchikitelo wakwe swa lisima ku a nga muyodli kumeka laha mutini kasi ya tsalelwa i tlhela yi amukela a michikitelo leyi sayiti
0: bya mahlula
1: kambe alakanya ku ampondzo ya ku fikela a dzedzedze se yi kona lomu swipitali na yimahelo wa avanana
0: makunu hi amukela michikitelo laha kaya kani leswi hi fanele ku teka vanana va hina va ya xipitali kasi ku tlhaviwa mpondzo juma hi nga dzi byela hi fanele ku maha yini ndzhaku ka ku hi amukele a michikitelo
1: hi swona a ku na ku hambana hi fanele ku maha sweswi hi swi maheleke malembe ndzhaku amukela a muchikitelo wa wena u tshambuluti u gama u dzika u biwa hi mumu gohle siku hi ku landzela wu teki u ya wu gwimba laha hansi ka mbedi kutani ka sangu ga wena hambi ku nga hi na tisuna hikusa a ku na siku ku kala byi nga hi na tisuna kutani dzedzedze
0: a ndza ha famba bya leswi ndzi ya tivisa vaakelani va mina a ku hi siku ga phulu ga wuphakeli ga michikitelo va nga sukisuki nguvu ni ku va fanele ku tlhavisa mpondzo ka vanana vabyi le xipitali kasi va ti vhikela ka dzedzedze
1: vhikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo u gumbiliweku laha mbedwini kutani ka sangu ga wena wotlhe masiku.

0: lagisigali tikulelina ne 10 horas.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Ajikati yako hemininga mahungu ko kitonga hina rana zimirizizika si Isaura Antonio.
2: Mahungu ya Inyambani.

0: Bartu Shitsonzo abanya spetáculo ntseka ka solo Alexandre Matsimba tenga longolo kunya usumbudwa usumbudwa
1: tamselu nyatumbunuku watu
0: Usumbudwa.
2: Go go go go go gire vangisi nyagore kihakupo hagambi hinari ni usumbudwa hitumbisi likitu hina uya gambi longo kuyo semana ni semana wakupoha ikititsinu kwaku nrangani kwaku na kare kasilukuvo hihivure ya tsavu ihongore maranganya kutsarangani umu lokali dadi ya nyamusweni kidzo lokalidade ya nyamusweni manyikeni umu hitabura babi kumanilina
3: kini virachi kukwamba
2: Lina nyawanana
3: kentingi wakwamba
2: kutingi wakwambi wa mani
3: ngengengi ngengi wamasanisa wamisiri wamarolo magarachombe wachikakani chiburi zirisilini chifumale shawuri ilishanga nikanhewe
2: Usumbudwa uduma na hayo.
3: Nyue dembele kupapaye ni mamaye.
2: Paruku beza nyumbani wako mbezela.
3: Mbezela tabu. Lisaba nye mbele. Nisiti.
2: Paruku mbele na wakawi para ginani?
3: Paruku sibari jina tagu nao. Varanda. Sana niyazi nye uwele kukua kwa mbele varanda. Pare nye mbezela lisaho.
2: Ungu gira sasa.
3: Nguembe. So awam kisuba mini kisuba man majira yuna wafu nguembe ya disaho para wakara green wana dipuji disaho marina
2: ma uduge hai
3: ha uduge nevi ni kshangini nyavare ma uduge ko omwe
2: zipembe
3: ya
2: ja uzo mutamuta malega omu
3: kwa kutabane kwa kokwe wanga nyamanga kuga kunevini watamani kama barini au juakana sa kutepa nyajera ya gari ya wakulumi wapeleka watavu watameza wakuka keisha ibejera watatua itabuha umgubi ni mumu wakara wambi wakokwe ya mapapaji wapeleka itu
2: Ngubi nui agulumba nyamusu kuti ulako
3: Ulimba nyamusu
2: Ja Moba muna kukidi keyu Muta umu Munga wanga palega Nya walongwanu Mungu uselana nao
3: Wakuluwa mungu uselana nao Masana nukuelewa Wanga pangulaja Watabu wapendi kukufu
2: Embera ku zinyumba zanu wananele kuri nyumba ya lanu wana mani
3: wa avye kulisumbula wana maswangani ngusemani kamugwani wana uruwe watabu wakulumba nivini
2: kuhuke
3: wana nyavini wakulumba nivini
2: Então vai na valu e
3: vai.
2: Então, cuyano, reni a lumbalano, muzega na cuya.
3: Cuyega, por iwan de jato, vababe, vahani.
2: Já muzega na.
3: Sungulore, kutumbunuko, kasubite.
2: Ina igirega.
3: Abanari te puyo ya kuzega na ndinrui, jana wa riga ujagufa, kajivani.
2: Usumbura yo mungu burani wambi wata
3: mungu burani yiki para jirongo
2: matuka mutugura karate yana na nyakari yina hongo digi ya wa pazama wa dzegana kuyawo
3: egwembe kiti simgajire singurore kasibwiti abana twango rifungunusa puri paramani ni mani nyende so eti adisuni
2: singukotse kutsungulo
3: singukotse maji apo kwatu sisigireki
2: Boa embebra o de samassa o asse o zegan carde.
3: Boa embebra o de angufuti de saura de sahai que pegou espiricar. De saura de carate, carate, carate de boa carate. Mas.
2: Já para mim, cara embebra, kudan rua. Kudan de carino, gina nunca bonotu, gina nunca rebu, logo agora kugina.
3: Ine, kudan do wangu, ide danda, nyongora, turismo da fumuin. Minha turma de Kitali, Lua, minha jogura cozinheiro, Maputo. Eu ia com Maputo em Itacoyanga Norte, Agutet. Minha turma.
2: Como é que
3: é? Querendo de turma, eu vou na Gavan Yazuruz e o Conduba. Setra Yazuruz, me querendo de Turamuturi, me querendo de Jogim Biacarin, eu pego de Zirin e Timabar. Minha Ruana de Zirin e Sequeneza. Muturu go ikiri data tuma muturu.
2: Jamu kumbe marango tuma ngamupura. Ngupura kwa.
3: Ani ngupura uru bali ndinyi sete puyo yuko ninga tuma salimini.
2: Salimini.
3: Kasi uranti nusi anati. Kini nga tuma yi nikuwa nyongo po zati. Nyato majanyi. Dwara kusuronda manzani mu. Nizachi pitali kawulia gu. Upura purge unanisuronda. Midika mnisupura tinu.
2: Ginano ungabano gitsake kuphura ngobono khalika toko asinyadzu igira yelunyamburi ginano ungabano gitsake kuphura
3: kuphura ndivora gizadu ndivora gizadu nitatu arojo filisiyame
2: ya phuro khalika
3: yo thelwa kuhu namanya khumba yatabuzizu sisire ngumu so pato mule Nimarozo kwa na aruji ufisiyami.
2: Ya, ya hujoni gina?
3: Ya kupato mwini nimarozo ila kazi. Pini yuzi kazi yiza adulule. Majija kujitungu. Zinya majikuja tabu, jikujitirengu. Satabu si singa songo mwini. Si pato kari mwe kwa na aruji ufisiyami.
2: Ungu tuka upure mamai gaya.
3: Hati, mamai wangu mwati falisiridi.
2: Nyatu wa mamai mwanga zwa.
3: Nyena falisiridi.
2: Ungu tuka upure di lumbu.
3: Hati, puri yungu kusima na hai sata wa sasa. Simwari.
2: Upata kuku ni pongo.
3: Nasima na hai papai, simwari.
2: Ja, ugenge kuku nyakuti kupura. Ndraniya, wele kuwa kuku mwanga mahivuza.
3: Hati, mwari. Nilize hebu za waga zibangu. Kenezo. Urano waga niti kaza metu ya pula. Pula ni karatu mpula kare pulike nisa. Ningembezo kwa nunga pulisini ya tamini. Nilize hebu za waga zibangu wa pula. Uwe nilize kaza metu.
2: Baka yumu.
3: Na hada. Hili pula basi kumu. Hili rano umia wanya familia. Kainga baka yumu.
2: Babi, nga embe waluwana nguwana kitu ugimbidu nguzu. Zipfumwini zitete ambaru matsitsi yina nunga bona yitsakera ko umunya obona usi hongo rutumuntu no para kuhagana hagana uduhagana kugina
3: tepu yoyo idagana ku kibabani ngiti pa kibabani ubwere sisi yo pali singwere kuyawona basi kalishiti itu
2: ja kibabani kuye vinzimu ngobona yikora
3: ah sai diwani ngwelo Ibongo ni kati sasa na hani ya timi yudu kamu.
2: Budawa tayo.
3: Idu diwa hadi rani sebali njia wa kongoro baadhi.
2: Udhana kujio no kumugondo.
3: Kumugondo. Kumugondo.
2: Kujio.
3: Ah, udhana kujio ndi. Niki kiki. Kujio kiki kiki ingawa inga nyibelela mwenye ni wangu. Nyibelela mwenye mwenye kiki.
2: Nga emba mwenye. Mwenye yako.
3: Ngaro ngaro wangu tambi nyiri ni wangu wangu. Tani mburu ngara wangu tambi nyeri niwa. Yerekeni ndroye ndroye yangu tambi nyeri niwa. Yerekeni mbafo mbafa yangu tambi nyeri niwa. Yerekeni nyanamana wakuri nitingo.
2: zambi nyiri
3: nyakorongo wako kuyipo yo kiyo yone nyinu fude baba baudundo kwembe banemba kamuyo
2: ja uri hana bama basi
3: uri hama bama nkinga bahiri madandu wako ni babu abantu batahama nawo
2: banyamayiro
3: ho baduru mwalo in babu kokota sengere yembere
2: Muningezani.
3: Hii, kujua ni mwaka yoke.
2: Babi, emberi kwe, babi tingi ukwe ujimbiri nguzu, zitete, momo. Mabanyaru ya yunga manago, kukateka kukunga kumanago. Yinani unga hivura?
3: Nyahivura
2: kuguti usumburu wa nyasiru gina nunga hivura ndrani nyabona hongwa di maputu inu kuwa hongwa tete uta hongwa uapu hivura kupura isi singa kubaha uku nyahivuri ginya karatu kukira sosu gina
3: iyo nubati ya ukuzinyiru basi
2: milai munu nga imana ndrani ya kukimbiru mungongo
3: milai kanyamana milai nyaku wanu puliki yili mbrifumbu Eno ni mbilifumbu. Tipu yoyo gambi yoyo. Zitanga yunga bikimba ya hibuwa kizi. Yuri umu mbila adipani. Woye uwa mbila yidiri mani kini wa Kongo.
2: Ja babi, ngae embe gambi varuwana. Matikwana ya kutuka wana kaji jekuji mazi nrangani, maza, mzimbiri. Wasipani ni watu wa Kongo. Apo nyavere kuwago. So some carrying Ginanu Girago Rendu Munu and Ningago Sana Sagasimus manage. Could you
3: rend the woman about Telekongin and Ganan? Majibambat, who did good? Well, Kumboman, I say, what a passad. Kalitumiki is a source. Cover moon.
2: Never go out, Maluk filthy.
3: Nana, did you?
2: Mashtigun moon one. One and Mazaya.
3: Aha, nyungupana, awa zino kwa nyungupana upana, awa si zini ukaipana.
2: Nguse?
3: Aha, nguse ya lama zika kandunga tepu hile.
2: Tepu hile ulikira kare?
3: Nisea sura, nisea vinyo, nisea cerveja, vinyo, majuru.
2: Pate satabu?
3: Satabu, vinyo kanyisiri, sura kanyisiri, unyese cerveja basi ni maru kwa diyo umana. Nguse?
2: Ure ho dedereka.
3: Anda, anda. Nungunike ni abashe ya kishaka kama.
2: Kalika koni nungudu?
3: Kalika koni gambi. Nidisea nyubuki ni shaka abasheka. Kanyuza nyurea wati kanyitega babati.
2: Ulikuwe uhebu zidi waga zi wako kupura. Waman karini wa nyamaya?
3: Nyurea wanda gani kwa uki nyubuta nyamaya. Manyini nyurea ora. Nyurea. Nyurea zifanele. Nitakana hako. Uru kini wakanyi uru wa mungu, nenya maimu ya nyumu watu. Mumbi wadi kwa wawu, mumbi kwa nga farisiri mwaka uvedeo. Kwenye nga mwana tete.
2: Ja, unani mihandru na?
3: Unani kwa tini ya sanani. Wanyamai wa raru ni mwama mwivu ila kwatu. Kwenyamai wa tete.
2: Ja, uyu wa umu?
3: Nae kanyawele kanae. Majiyambane na igambe.
2: Umara ngao kupa ni nyamai amba ingisa angu wetu wanyani.
3: Tepo yo ulisi mwaru. Ingisa basi kumuembe kuna. Abu bombo mudika. Pero uweta kambi uhanzi kama anzi. Kaya kasi mwaru ulu kasi jire kiso. Ni nyamai angu wa ulu ungu upanui.
2: Uyu wakari mudiko wetu.
3: Aho tepo yo yu wakari adwetu kama ya rayimbe. Pudike wakari. Mama, ada juga di bazi, ada juga jina ani, ani kaya melayu luar pun hongkong, kini na ruh, arwah setap, majulah na, abang na luar jepara umum, yang melayu para baca lelaki hongkong.
2: Ja babi ngup, babi tinggi ngup titin ku tinggi, wana neve. Ja babi tinggi. Kugamati wana yayo luku isomu singweri. Afunya singweri kuyevi nzimu itake yao.
3: Ya, afunya singweri imani nzimu itake yao.
2: Raswa yitu
3: wao. Ha, nzimu ya nyasanana yo sa kupala ku emba kuzi kwembu tula basi kwenye pete fulani nzimanga nyisa kisa wengi sabati wa sawa wiki yo ngona wa Susana
2: Então o de Ramadan rudo com Hana.
3: Gena ju ju ju guerra.
2: Satsap.
3: Ai, ni do Hana com de kiki kikam. De ba vitamin E. Ndi mnya ki gani ki ki ki ki nga
2: ba. Wa ku yipa e ya Susana ni swai ti matsimo.
3: Ngumi ta balwa no no kumba ku ku basu mphara ku. Nga dini nga no balwa. Ubunga ja ubungwa simbe.
2: Wa Hana no pari di tsetengeri wa ku
3: wa no. Ngumi no buri nya ku dinya tsetengeri ku tsha ba batsi.
2: Vale,
3: tamán. Vale, tamán. Sí, adiós.

yeyi ubonga uwa bathana kuwe ngayira sithi kona momo wakuthethe babathi.

0: Ndakhala kumakwaza ndi 2 anos ou 3 anos. Ndingati Satani wa mwana. So com 26 anos pronto.
1: 26 anos? Kuti ngati virgem. Wa hemba.
0: A sério? Ndithuri ndati bofu kamera kuti ndingasekisa ndimakatakonda. Eh, porque tinha que watch a yonga ndi lava tinha que achutsula ntini. Ndanani khani kuti tumeli so hitsulanti ni kwako singa kuthanga kutsulanti ni kava hombe. Uya lomba dalisense. Vela mahato neto atsa cha lomba dalisense. Ngutumela kwangu shakosa hini kwakuva hi chada pront ndi chadidi
1: ina kangu kuchada ndichibaka singa chipwake
0: eh isu mezvo neko ndukachida baka nada tisingaho tudichigoho ngutu
2: Leonice Jose Makuluve disungukati ndingaverekwa tsewa mahalambeni chikansonganya rimi ngu 1948.

16 horas nem 25 minutos. Tinha de hagar que eu lavei telo tinha de arrebentar uma bolo. Isso mas ela tá com um bima 16 horas nem 30 minutos. E tá mandando não com esse cat. E tem mana gesta se o Fernandes, a tua colega que se com a mim tem banana vai puxar a vaca com a Anne. Colega me tem a banana que nem vai desbater de mim. Tá até de bobo tá com a mãe de tu quando cam sambique. Go com a banana vai caralho vai chan e seca. Go logo vai tirar o bobo tá no vaca com a Anne. Vai ter que o bobo tá de jope, de tonga, rabe de tsoa, rabe de tinguante de mim de bobo tá com. Seta com a Nene loko banana badi boikile ana mabulu hatandeka nita kumwana na chidila na muninga chani hukua kuna kupana na ni banana seti nisimaka siku banana wagonda titimida ntumbunuku chifuna chani kunyasi hiva posta posta hichidi siku da banana badi chikuda Afrika kuwe titimita kuna chibobu ataku amuwa nitikunika wana wakati zivi kuleka hininga lisima titimida kona ya hibobu ataku maana wagondela hileka kwa ahe kwa lingwa dikao kuna lingwa dikao jiti midatu si vana vachukula wachizatu hili lingwa dikao pela se mtu anatika atsura maana katila kuhongo basi ningi lisima ntumbu nukuatu basi ningi lisima sakuja hambi nitidi mita kona chibobu ataku se kuleka higundi savana na kujia tisa kujia satu vachizi vachiginya mazawa matapa titako satsamba pela Gukua loko basi uzi kujamba baba banana vashani saba kokwani ndo kwachia pushira vakokwani heba kondiseni kujeti hobe vadziva kujeti behe vadziva kujeti mipao ni ntona vasifatita kusatsamba ngusiana na tuhinga kula hichija hingagondiswa nguva veleki vatu higondiswa nguva kokwani kambe kuya pela mipao ya ntona ya tsamba ngoto tatinene koko niono diyo kilo tela ntona niona pela ya tsamba chibehene mipauko nikale kubobota ngotona hini 16 horas ni 27 minutos ila vetra ambimo ia 16 horas ni 30 minutos kasi kuta mara mlongo noko wansikati ila kumana banda kakana nena tabobota ngo kama wako idinga mwanana kene ale hiticha matuwe tuwe hichia tineka mangadi I sakana ngosa singi kambe nyasi vanana vabisi ngutifoni vanankama wocha tineka vanankama wocha mangadi vanankama wonda kadi joki uvamana vakala hatsile katifoni hambini mabulu mwapateka hagareka miungwa yangu kwa katifoni higondiseni vanana kusakana nguta ntumbu nuku watu hileka kasi kuhigondisa vanana kuzumba mukatifoni nguku watifoni nito unapela dati nene kambe hingata tinene nguku watahatula miti tahalula vanana kambe ngukwata tingi vagondela katifoni vakutavala kumaha se vanana vasimahitona vasala kutsumela msana se hiza mitizalata kuhiyehleketa umangwana waditiyi kuhidikhala hatsile nguloko tivahanyisa kutona vanana vamatsiku ya nyasi loko hisiyehleketi vanasimama vamahatonta tin'weto se mangwana waditi kuditi kuphela dinambisa didikuti dinamasoni kasi dichiwa Sei, zamani kupitia tatu hivyo kundi sautari, watsumele la msana, watsakana nguti mga tisakani satoni. Mamana kukula nguti nzala tati nene kabla, natu mabili kuleka hivi ni mabulu na uvanana. Hinga kwa hili kala hatsili hani vanana, hinda nikati fona. Hambilo kwa shita kukomba divubuka, chimama nikumbela kunivuna, hati pisini, hati pisa janga umba ngundisi. Umfuze kiso chisumele kwa kengu kwa ni hangadi haka watisapi ya mimi. Ningadi haka mabulu ni vangani. Ningadi nchwane kumandalati auju. Kuleka usakana ni vanana. Uladi tse kwa daneta mikala hati michama ngadi, michati neka. Inga kuchi ni wahombe ningi hechi neka ni vanana. Unama ona ni wana vanata kati tse kudi unutuka uchi ndaka ndaka uchi uchi neka ni vanana. Ini 16 horas ni 29 minutos. Ibanda kakana.

0: Itimana Anita Makwakwa au angati bobatango wa msikati chininga lisima tuba mame hambi ni kuwa hininga matsanzo nguti ya hima haku hakarika mimwaya watu hambi ni kukakulisa litiku da Musambiki. Kayambi muhina manata utumi watu hawa mami Neovalda Alfredo ikutari yeta udau anuwa ichamuselanya na kudoto nga na mailwani ni maluati yeta nyokani.
1: Lito zanga ni Neovalda Alfredo, nitiza hospital provincial Nyembani. Ntashasha ku la ni hospital provincial ni ma hospital mambenyani mangatala ka provincia dzezo. Ikuma 1,200 e registrare makazu ya 1,300 ya vanhu vangani mavabyi lawa ya epilepsia vabuya kula na hospital va hamba tratamento na yena. Mavabyi lawa ya epilepsia matenderiwa xibedhlele vanhu vanyingi vatendera amintini. Vanhu va mimizi ya xilandi mhaka a va na a wu tivi dzinyingi hi mavabyi lawa maji xoxi ni ta hlaya swa ku mavabyi lawa hospitali loko hlasa ku ni dokodela a nga pronto para mu tendera a mu nyika makinina ni tlhela ni hlaya swa ku mavabyi lawa a ma na kura para mu hanya na wona teke munhu wa makinina mu tlhela mu famba hi ndlela leyi dokodela to hlaya siku ni siku a xibedhleleni komu Amazona hi ni komu hospitali yamba mapalestra para hi tivisa a vanhu vanyingi swa ku mavabyi lawa ma tenderiwa hospitali mavabyi lawa ma ni tratamento ku fana ni mavabyi lawa ya tiko hi ma tivaka hinkwezi ya HIV ya diabetes ni atenção a ma hambananga ni mavabyi lawa ma ni tratamento loko mu tshunekela hospitali mu ta kuma hinkwawo a ma informação ya mavabyi lawa va yingiseti hinkwavo va to ni twaku ni hlaya swa ku loko mu tiva munhu a sofreraka mavabyi lawa mu byele na boya a xibedhlele porque mavabyi lawa ma ni tratamento la no hospital ni tlhela ni hlaya swa ku mavabyi lawa a yi lihlanyi munhu a nga hlanyanga munhu a ma twaku wa hanya na woni loko a no makinina ma khaluta ma kalmara a tlhela a tiza hinkwaswo leswi a swi navelaku na a nga na problema.
0: Ibungile mami Neovalda kayembi muhila kudana mami Martha Mbanzi anowata hilaya nyana kudoto hambini kubobata ngutungu kushukuvala huku hako majaha mapinga vanana kombi masindisa vako kwani kutsimbela na huma tau hambini timakati wata kuvanana vaya ukati basisena hokila nguntanga hii ngiseni matu ya mami Martha Mbanzi.
2: Kambi mungu kwa wana uwa kutate majayo mtini makadzumbi makana wabasikati makadzumbi mtini masera madaha mama hasimaso mbifuna chini janguti timana kaka ditati ugevengo duwa wa hombe ditigodia janguti timahako tuto kumaneka ugevenga wo vapinya banana hambu watu wanga kumba vagridiro ngumajaha nguti timahako kambani ituku mfumu utilo ndisena nata tsaka ngutone ngu into uwa mahako etu kuchila kwa to apuniro to achi utiwane vesho womteka wambeta je ne hinga parada ipara ninga punisa upara manyani mwanyana tizoto kwa ninchi mahatia vanani tumbo bula vanani mahatia tu kodi ni womba manje ugeve vanakene timwa ngumfumu manje kulaveka tito ona mfumu kuti dziva tokani ngukumbeta jele vambeta jele vamuninga sakuja sichanchani yoja khura kana kamandira awunyana wamwanana nga usofrera kungawo uno sofrera ngu achiza amugridir amutheledi khombo da hombe tihiti dzisa kutona nguchito chata amugridirile dikhombo danga muninga zyakuchila kutoto akhatiso achitona tokani atino khatisa ngudi ivejo anabeli jela anabela jela para aje umanyana mana kuti bhoma chikene anuchini mahato ina mahato inabela jela na jambaba awoni utifito awundi kumahelo chomu ingatona tonetu present yo buzara bai ditikoni mwanana kuchila kato achila kuchada aya ukati ngone ngadi mwanana kunindo wo amahato ngondi chikola chilangu disuru kulaka aponiro chikene mbigonda chikole tso amtini kama mwa wena uyakula uchigonda chikole ngone unota uchikolwa ndikumanyani amahato achilavi chikolo manje mwanyana mahayeto ngati chikolo yanga de achilawo manje aukati injana yakaya gonda chikolwani ngo adi chikolwani apimisa mwana wakumtini apimisa ti ana mahamti chabera chikolo chinga de chibela zha mwanyana mwanyani neti dzoto anga maisa kuchana mtini kwa kuhambe ani nombomba kuti anitanda inkama uhi kukuwone kubihile.
0: Hibungile mami Martha kayambi muhila kulava uchenje wa Yolanda Kakana abo watakungu banana achi rapariga.

0: Wata uthethi si wa mahungu ungaona tindzila titakuwa uchininga sikhati so vhotse vhathu vha vhalichanisa ko vanana tsena dilembe diwa hiko kadona kuwe kuchi tenderwa chipimo cha novicente wa timakati wa takuwa vasi shonipi tifanelo ta vanana vatumi vane vakatulea vataushushisi wa mahungu amwenye mbani ngava vatsanisa ko titaku ka ningwa sikhati suka vhotse ava va vataku vachishanisa vanana amuwa provinsia ya ingembani jose kutani iku ntumi wane wakantulea wataushushiswa mahungu amuwa provinsia ya ingembani ngomba kutitaku taraveka kasiku vathu vaningela vhotse vale vaxanisaku vanana amuwa mingangoni hambi ni migangani ene aombile titaku hambi kuwa kuonekaku mitumu itaku ichi mahungu ntulea taraveka kasiku vhotse ava va vaonaku ku xanisiwa ka vanana va ya mangala kasi ku ava va xanisaku vanana va mana sikhatiso ku phinda ka magidi mararu ya vahanyi vani ya tomene hambi ni tsenani nguva vanhu va vachimana mati ya manene ya ku sela nguku haka ku khangula sisima simbidi sa mati kasi ku ya ka sisimasiwa sa simbidi kuwe ku chithumisa ku phinda ka 20 milioni wa timetikali iku male inga humesiwa ngu mfumo hambi ni vandoni governador wa provinsi ya ngembani nguva nga wa tlhamusela mbulu anga phinda kambe musi unga tuwa kuchikhangulwa sisimatisia titaku mfumu unasimama uchilavetela tinzila takuchikwatisa hambini kuhaita chikaratu cha vathu ava vateka kumpfuka vachilavetela mati ya manene ya kusela kambe vahanyi vaniyaka ukhaluleya ngava va nga kombisa ku tsaka nguku hako kudi khangu tu sisimasiwa cha mati
1: leswi byi ta pfuna tiko ka hombe ngopfu hambi hina byi ta hi seketela hambi ku le niya lexi xo pfuno lexikulu kumba ku ta heyi a mati 40 heyi a mati na hina kambe ku le hi nga kona mati ma hi chotela mati mati hi wona lama hi pfunaku hi ntamu leswi ma nga tala mativa a swihlovo swa hina hi kona swi tataka ku tlhela kambe swi kuma matimbanyana hi kota ku ya nga ni ntan'wanyana wa ti lavela a timbewu ta ku byala ta matsawu
2: tsakile ngopfu mina ni ku pfuneka ngopfu
3: famba hi saku yini ka maikona
2: a ka maluyani a hi mali liya ku hi vuka hi famba hi lava matilomu ka tihlowo hi gamisa xa hi vuya na wu kaya maxa ma kala pala kumakulu
3: mi nga naheleliwa la
2: leswi nga nahelo lawa xa hina ni ku bonga ni ku tsaka ngopfu ku hi nahelo mati ya pala ku hi ta kuma ku hi vulela hi nwa khwatsi na hi tsakile ma nga hi na chaka manene
3: khwatsi ikapa munhu mi nga teka ka makona pala mulamisa mati
0: Intlawa uleya utaku uchilungisela misakano ya kutsanisa midi ya tautsevi uoneka kudilembe ni dilembe aniwa kalinene la gijata ka distritu ya jangamu ukombisa kushukuvala nguku haka kupateka kava sakani vava nana valitiku da Musambiki kutlamusela kazeka kwamba yote misakano inga wa ichimaha kuetuka kudune kile vanana valitiku da Musambiki vachiti ningetetela kwamba aumbele titaku kukosha kati maleta tingi kasiku vasakana kuti tingotoka timaha kasiku vanana valiti kuda Msambiki vasisengeli kamisakano iya ene aumbele kambe titaku vona ngova vataku vachimaha mitumu yakubata nguli sima la misakano iyo yatautsevi kasiku kutuka kuoneka vanana valiti kuda Msambiki vachisengela kamisakano itaku ichilungisela vona vaemela kasiku tuka kuoneka vanana valiti kuda Msambiki hawa ngo chibalisa chipimo cha 250 wavona vhotse idi vahanzi valiti ku kutala ka vona valiti kuda Juni basi mwengiseti ngunzila hila ugemeta mahungu ya tu ya nyasi mahungu magati manzani kami na Sandra Masangu Tomas Valo ya tiku online kami chini Dishwiti
4: Mwengiside mahungu ya inyambani.

0: tango in kwai vai bele mintsanga yi tsangwi na mtsena ma kumaneke ka yona mulavula ha yena mulavula ha Senegal na França kumwe ka kona abe putane hi mulili lomu seleção la França ingati nantswela seleção la Senegal ingati pela França hi bola rimwe. A ntlango ku sungula xikarhi ka maseleso ya wumbirhi ave ntlango wa xinghana wu endliweke 1956 lomu França a beke Senegal hi 9-2 va gama va kumana hi ntlango wa xinghana futhi ave hi 1973 lomu Senegal i lava France hi 2-0 kambe ntlango wa ntiyiso ya kona ave hi 2-2 lomu Senegal a ngo sungula ku xema nghena mundial a yo khangula eFrance amba hi bola rin'we. I ntlangu lowu wa hakeka matimu ya maseleso ya mambirhi i nkama ku va hi kwahletana kulori Avelino Antonio kusukela doropeni la Nyambane
1: kunene na kulori Stelio Manyisa Hamlosa hi tivi kani xikela tingele tinene ka uhaxilegi kusukela a Nyambane na kulori. Stelio

punti tinharhu leti ti nga tshimatshima ka nhlekani lowu wa mitlawa leyimbirhi yi wulawulaka a xifransa yoxe nga lakanyisa leswaku a Senegal loyi malembe manyingi ngopfu a fumiwa hi tiko ga France vanyingi va bele va tikweni ga Senegal va ve va hundza eka mitlawa ya tikweni ga France hi nga fananisa Sadio Mane hi hundzele ka Metz, Idrissa Gana Gueye belele ka PSG, Crispin Diatta hi belele ka Monaco, yoke mitlawa leyo ya tikweni ga France a xifananiso ntsena ka xikati lexi ku beliwaku a miniti ya ku sangula ka xigava xa vumbirhi xa nhlekani ko va France ko va Senegal a va cincangi a va beli a hikanakani swi ta ve swi maheka leswo ku fambeni ka timiniti ti taku ka nhlekani lowu. A ni bola France Ousmane Dembele a bele ya xikarhi laha ku nga na William Saliba e France etlhelo ka xibaba, Hernandez a tlhelisa bola xineneni laha ku nga na Dayo Upamecano a baya kwale xineni ka Julius Kunde a ba bola ya ka mani ya ka ina kulori wa tiro le pambeni Kylian Mbappe amukele bola atensan wa nyiketa Desire Doué remate yi hundza eriveni ka baliza ya Edouard Mandi i ponta pet baliza na ilumba kawa tiko ka Senegal. France yi tlhela wisa leswi va nga humisa swona kutani Mac Mignon balizeni Julius Kunde xineneni loyi a vito hi Theo Hernandez chibabeni William Saliba na Dayo Upamecano a xikarhi hi sindzhaku a xikarhi hakoxi ku na Aurélien Tchouaméni na Rabiot kasi lo makhuleni ku na Olise na Désiré Doué a pambeni ku na Kylian Mbappé andzhaku ka kwe ku na Ousmane Dembélé. A Senegal yona u yika 4-3-3 wa yona Edouard Mendy balizeni Crispin Diatta xineneni Eladji Diouf chibabeni Moussa Niakite na Kalidou Koulibaly sindzhaku hilaha xikarhi axikarhi ku na Gana Gueye Pape Gueye swin'we na Lamine Camara a pambeni Sadio Mane Nicolas Jackson swin'we na Ismail Assar hi luyani France wa humekelo ka xibaba a chuleli bolo ya pambeni yi ya ka mani ya ka Theo Hernandez a chikela khwatsa wu yayawa ku na chumu kula muchayi wa putula swa beliwa leswiyani a bolo mbeli vatlhela va tiko ka France loyi a luzileku yi sala vabeli vatlhela va tiko ka Senegal va susile ya pambeni yi ya ka vabeli va tiko ka France hi Rabiot a nga ni bola lahayani a lava ku munyiketa a nga mukumi a beli ya ndzhaku ka loyi Tchouaméni a ba ya ka Olise a ba yi ba mbeli wa tiko ka Senegal ya huma la cement lomba tlhela va tiko ka France Olise a chikumetele bola yi ya ka loyi Upamecano a ba ya ka yina kulori wa tiro lahayani Julius Kunde a ba ya ndzhaku ka Mike Mignon mukhomi wa France a peta xibabeni ka William Saliba nyiketa Aurélien Tchouaméni a chukisa pambeni va fikela va yina kulori a bela xibabeni sindzhaku laha ku nga na William Saliba a chukisa khelisa ka Aurélien Tchouaméni a huma hi xinene la ku nga na Dayo Upamecano a ba ya ka Olise ba bola ya ka Ousmane Dembélé kuni mahupi a bola yi lumba tlhela wa tiko ka Senegal. 49 minutos 0 Senegal 0 a tlhela wa tiko ka France nawunawu hi Senegal a nga ni bola Edouard Mandi mukhomi a bili ya ka Moussa Niakite a chukisa pambeni va fikela va yina kulori a bela ka Eladji Diouf ila ku jika a nga jiki ba bola ya ka Nicolas Jackson a luza vatekile va France Rabiot a zama ku nyiketa Olise a nga chikeli tatile a bola ya fela mandleni ya loyi Edouard Mendy mukhomi wa Senegal eji hakla beli bola ya ka Kalidou Koulibaly kapitan wa tlhela wa tiko ka Senegal kale ka mbeli wa Napoli a beli bola ya pambeni ya ka mani ya ka Diatta nyiketa Lamine Camara kelisa ka Crispin Diatta ba bola ya ka loyi Moussa Niakite a nyiketa Pape Gueye amukele bola
Bela Chibabeni la kungana ela GDF abaya ka Sadio Mane. Sadio Mane